nyankopon ti ase ah wana ka cho fe yale na to ne du ko wanyame asem no ridi na on king council na won ti yame ase sa yale na bawso no wana ka cho sa du be ko wu ha ba so me dia o be so mo wu o me so mo kwa tia o be so mo yo hia na so dia be pesa be ka cho yin na sa ya wa ba be dia sa o ke kan ho a sa o mo so ho a sa o se ke ground sa na I am Father in challenge.

anyanyam ya da anyanyam onante koso sa sa so pasa wadi awia ya na potre na ode ko aya ne funama hey hey hey hey oyonyam me odine nyire

Anope wusro. Se wadi awe watong shua. Anope shine. Anope shine. Anope shine. Se wadi waha watong shua. Blah wadi chien yumi. Awe wa flapo. Awe wa flapo. Waka e flapo. Bwagini ya flapo. Yari ya depo. Hey.

nyama wondi ni minyansa bina aye Eya na ye ni pase swetimi dana swaswalia Eni sika anase na wofe anase e na hunya bintra Na ye adumu na wadi adumu ye erade Sete wa hwe me fon so so ani ni ani Erade me boni nyina mi e nyina e munumpo da so domi

di moja te ukla kuma ei. Se moja na ngua kafasi ni omani pa. Masimumla miyani ai, na wadi ni angopo na misi. Mupoli tisada mama haya, mumla, matimumla ya tesu chilema. Abresa nkira uompa, na muna huwasi ujangu. Hallelujah.

wajah padia ke siye bia. Bede saya japa dia wye siye ye. E bi saya japa dia ne pwot de. E japa dia ni asya fwe rade.

wafe yesu dini nemo no koto jayi na koto ma pete me nyina pamu kase wani akine mo nyine sa wo kika wo sa wo kika wo atago mi